0: ala oi kuipo.
1: Aole make make ao.
0: Mai ulolohi no ka mea e ola na tāu ei te tahi lā.
1: Aole, kia mai.
0: No ka mea, nana i te ia lā mā kuwai na hānau. Ui maulike ia wahi, nana i te maunaki eki e ke kula o ma o mao.